0: again.
1: Dahil na tu kuwarto pa dalalay ako sa buwan. Dahil na tu kuwarto pa lagi na makarena.